0: anak bom na mabago. Raptor taganak na na magbuar si Sampirana. Anak matyara bulong haholongan niya maina. Tumut may anak sa kibong na magbuar si Sampuraga. Biya carito na, di kasutong di kacarito. Betak mambayang pangajaran tu daganak ta. Di sadar hati hamak pulin ma si Sampuraga. Tunang na alaus ke si pangarap toa.
1: Ma, oh ma, kita nak kais menurut hidup potam. Pangmuan lang buat soban.